0: Arakoyako abanunji aga ribian aranya liul ngela krama gagaeli yo ka tola wanga ngrengare kura ninna kalopa ka radio grongara tola wanga agora yor mo radio atko abalanya
1: kanin bela ngalanya jingara mujawide ngara maraba bilu

0: Walam dango kaculuk tuanan 2 p.m. na.
1: Biangun bala ka darawa machiririk dun. Riri ya kuy diphtheria dual community ngulim rungal. Tuwal diphtheria riri tengun jo ka mritir ririk mram warpam na yolungun. Ngunitun ni maram dual diphtheria riri kaito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalungur. Karipun mayang nito machiririk dun. Ka ngurungi din dito bayangun ngamatam gangriyun. Chakjin nito maram. Marka ni ka family nungo, pichan balito ka saip nin nabayangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja chakjin nito maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Ngara chani ngar piju, yo ngara iru laka madwala dao, tia kumata matao. First nga yu dola establish, tuwala nya mata matanya. Ka dola nangana purunina na yukura. Kamari ngana purung kutula wanganya, tualanya, mata-matanya. Kangurungunya work through na wala duala out station, mata-mata ngura. Kayakunya ngayi duala, ngayambal siang na purung ninanya ya gura, ka ngarpiji ngura, ngara yaku dara ya gura. Adula ngara wanga ya gura. Adula ngayi wanganya nguni. Ngayin mabuk maktiru bungkangu ngaku yukari duala dao. Tuala kuriringu tau, dia kau ingin ngai first established tuala air station, mata-mata. Kau dia lah dawar iruna. Kau you listening radio, 88.9 FM.

0: tuan jawa lo ka 3 o'clock milmit pa
1: mang ara na jaw dama ji wang ara ko milingin bi be an ko dual program ni ka ru ko ral ko mala pala nya mala tuan na na rangers na wa ja you're listening to Yolngu radio.

0: The time is 4 o'clock.
1: Yeah, hi, my name is Terry Gamola. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yolngu Radio across the Arnhem Land.
2: Good aged care means you are safe and cared for the right way. It means respecting your rights and your connection to community and culture. If you have concerns, have a yarn with your provider, or you can contact the Aged Care Quality and Safety Commission. We can help solve problems. Safe quality care is your right. Find out more at agedcarequality.gov.au or call 1-800-951-822.
3: Ka turi atu interesting thao kaya ko yana mir. Yaka ngara maringi ngara pin personally nguni. Na ngara to kaya ko yam. Ngai doal walal government to mala na kon military forcing. Yaka ngara maringi wala ngai kadwal wanderian dwale di program. Yuru nguni dia ki di galiwin ko kuro ko. Kaya ko ngai nguni di wal katroya government to numala nyi pali di. Kurko grupan numalain direct instruction go yako kurko gale kuru na kundal na mga ngay diyang bala Northern Territory ngol dal school warpam diyang ngay di room do kawandir na kundal waka jang ito yako middle school dole ngunda ngoy di kalit yun room marikan boy tuli dito ka iyan nga ra gaw of wang ni di ala nga yawin ngu malang maram dati wang ara dal dart marangal ka iyan yako yun na mire na yuko interest ko nga mangara dao ni yuriya ka ngara na kun maringi military nga ya galewen ko kulungro room ngor balang jambi mak linggo jambi ka ngara maringi mak tunga ngara bay ngoyan room go indole ide pili jamar ko le ka yakka military manma kum Maringitre numeracy galitrisu tiangi dal yo rom do ngaito yo toin maringi ko militrian tiangi den yuttai direct instruction do rom yo program do ka department of education do ni inviting dia ki program go yoro to kunan ga rong de yo ngo wal jamala korotto mere our parents kalgadicha on ye bije nan ga na kun ngundeli di rung dere yuwa ngo ya ko Jarvis Ryan Australian Education Union ngo nga ye ngone gorko yon ya gorop panja program gun dia kin bije nga wa nga to all changes ngone gorlo yo gomuru yo to maram program na ko di pali de galen ya ka na kun ngai dole di dia ki room go war pamanga na mere community be yol mala wala la yung ngunili di lung maranda mire wana Department of Education ngunga government yan wala la yung kuya nga di aki di kamuru maili ngunili wala liya nga mga mayan mire kabichan wala la wanga napuro dal maringi na manjmak numalang kalang ako jamar kuleo napuro ito ngunili room ko wanga na mire nga mga mayan araw kamar kinya mra men na kono ni military enforcing wana numajal wayaka yubichen yubichen di wala ngone wanga na mri jaka without rip mol malaka consulting community ka adicha almala yo kadwa tun malang mane kain ripan

Muning urong mani kay yako this land. Black image band, being reading Archie Roach took the children away. Kadi being reading mga kulga feel like coming back home. Bamba band. Kadanya kabalain rong ir. Taul. Mani kitir jali murutu dual. Pili lemur dal mani kitir na kun bichan walal kamak munili di wangan amir. Balanya ay malarum na kun muni Northern Territory intervention. Muni ngay government to, muni ide, room, dal, nirpan. Kandaan ka being rin ito wartun dya. Yung ngay urung wal dya. Yaka ka muni na kun ngurung ide. Yaka na kun ngay muni yung ngay limurun balay ide, nirpul. Yaka na kun ngay muni yung ngay namun na limur kadal nina. Ngurukke room go, kalki kong, wangan na minyara room go, na do kartum langtun, ngurung ide room do. Nak kung ni purpose ko. Walal ang goyan ng ni goyang anaw eh. Ka walal pikan ng ni marchinya marangal. Driving walal kan ng ni ide. Dukkar. Pijari di kan ng ni yul ng wangan yuangan. Ng ni ide. Mr. Ryan. Nakun bichan walal doon ng ni nata. Walal awi. Pukulung maran na mir. Ka wangan na mir. Department of Education. Ngor ka government mala. Balanya ibiling ng ni same dukkar. Walal ay ka na wi. Lung maran na mir. Kaya ka kamar gikum. Yul ng mala. Guminete watangun, jamar kole watangun, kadi change mala. Ngang tunara wana ngay dalman magtukar, bichan bilin na kuno lalim murungal nguruk kamun hindi kudo dalim ka intervention mark maram. Kalewen kong ni balanya miri walal Shepherdson College ngur wanga, walak kajal tur walal pu walal ngwe walal mara ngay ang nirpan cural. Ngun ni balanya miri walal wanga na miri. Balanya na kuno wal tungun ni mele na kuno wal tungun ni let sa jamam. Kajuyun. Ngang dun na kun ngun balanya mire walal walal to ngang ngun walalan balanya mire di change mala walal to walal ngoy walal ko yang ana we kamar ngun na wal ka da kay ngama grupan marchi daun na jan wal ka go yang ngur ki di changes ko ka wanga walal ngun di mala di cha to ali dele morong kale wen ko balanya mire ai bi si wal walal walal ko wal gun sen ngur kam ngun ngo pe di Kanda na kun ngun itu na kun maili bailing kulo kun. Ya balanya. Yo. Na yuko kadal room kun ya ko enam mere. Walal nguli kadal kaman tole murung kal goyang ha. Yen we na kun ngun izi men mak na dukkar. Nguni walal pito kana kun wang enam mere. Ai di en dole dinga nguni. Mari chika. Kawa kai ngong yo longo bung. Ngudal bala bala bir kai ngui inselen. Kang nguni ngai ka mari chi direct instruction nguni izi. Fast track ngai nguni izi. Fast track program. Bi ka ngamata molang ya pichan mari chi ngula. Kawal ka na kung ni Jugo na marali because ngurong ka lakaram survey ni wali ka larum na survey ngun na ngunin wali ka walal malang maram na miri maki na plan test miri wakanya ka wukiri malagol number ka nama attendance yul ka law marichi yindi ka percentage yaka manyo makumuli murong jamar kule maring kitir gol ngur pala nyo rom ko walang ngunit wala di bihin ni kalki kumany. Ka ngunit wala to union member mala to wukiri anti government kaldiya ki di gamuro marga balang mak na walal ka gul maran na. Ngunit di yaka yun ang roki di yurta ngunit changes ko ngunit kanakun na wit birka yun walal di kikali yun kukuro ko. Walal diya ngunit kamar yuruk ko ngunit di jura. Ngalit dirpan pero walal. Ngurukin ngunit na walal wukiri di chay mala. Ka nine school diang bala left ngunin ngulik ka program bilingual wandir ngunin din malang ngunin wal kaya ko yam bing ngunin din ngulik kayakan man makumwadi niya maram numan yung kamiritri zararayir diya ki di yurtaw na room gun reconstruction gun ngayon yung kaban bala bilingual education buja room program taran yan ka wal yato ka na kung ngunin ralpatir ka diya ki di yurtaw na pilih yakan nga kung kayo narajal tira kaman. Di pala niya kayo dalmailin. Durdin. Daun. Ka bichan di yung diramu wang hayako. Mr. Ryan uni. Iyo. So da malaka nga tuling ngoy maladawo yako yam. Kaya sumay back. Nga rin doon niya barpur malang marami na kun karaka numalang gali yako yun namin uni katro. Ka manikay nga rin numalang tubulong nirpan.

Denny Ma, The River Manikaya Collection, Kabing Oridin Dalisa Pigram, Journey, Reggae Style. Yo, dole din lamro kan dole din ni gamro ya ko enda bin direct instruction na ngai dole maili. Fast track wala ka dole baki program school kul mala wala ka dole ngun dal cerbala ka pubra minit nain baki jamar kule ngun ni wala ka kan gamain gitre. Ngun ni ngoro ngo curriculum ngun dal cer ka room barangay room nak ko wala o nal cer wala ngun room nirpan nal cer tu jamar kuling ka teaching. Oni kangai ngoni ya kamany makum Walkton buku warawarun ga jamar kulin maringit tinyarau waltu podi maringit literacy numeracy bili dole di ngatel ngoi rom ngai ya kan kamany makum Walkton iben ngai kadole wal mailing lakaram ka ya kan ngara maringit dali ngai ka rom do diang baladum bal yun limurung maladicha bicandura Bar mangur, jal keringur ngapa ki malalemurung, kayu ngu malalemurung. Dicha room go carrying out kong ruki dinguni palanya room meringgit tinya wi school kur kali kun nalcara naprukan meringgit tin. Ngundi naprukan ngutar tiali di micin ngur. Ngundi di ngai dukar meritir. Wangai ngu yakara meringgit. It should be wangai ngu because it's the same idea. Same ngai dali ngundi bilian. Yuru na rin ang ikaw ang kanyang uyiri dyan. Bilin na kundi ang bala kanya markuling ay lacking na doli di maringgitin niya uyiro. Ang napurukan na amire ngundi maringgitin ga nguringi ibing ngundi maringgitin niya ayro do bailing ulo yoyakoy. Nakon mo ka example tulad ang yoyakoy. Yam nga rin nga to ang dyati ang bala nina na naman nga rin kaduwal marama hindi mo na screen nga rin ngulik ka work dun daw computer ay. Computer ang dual studio ang Uni yaka ngara ka doan dia ngara yaka ka maringgitirin. Doan dia ngara ka bichan dia ma yaka wangkain tu room do. Ngapa ki walian maringgitinya na room do. Nganja walal kan uni ngapa ki malang ngayang umirin. Yual walal ngayang umir. Wal kan uni yual jaltin dia ma uyul ngual nal jendo. Education, waninya maram, community ngur, jalkring ngur, jamar kulew. First pika o malay yul ngudaro ko jamar kulew. Uni tungai nguni nguni bili walal idea nguni bili an room baki first speaking go daroko darangan arau markatu darangan ngapaki darok walja kadwali di kurupan program go di pali idea wangai nen lokko palanya mele warba lemur maringi yoto ngarnar ngai tungni lokka yalngi ngatta yakadal ni palanya kawal kadali bicendi di fast track Yako. Yudia ka ngara maringin. If kay kadali di one day na program. Ngara jalan mara kutu ka ringi map ka feedback ngara yung grupo. Nipinin ngara ka interest. Ka tuwali ngara malangkalkan tuwali di tao yako yang ngalga through sharing. Tuwali di yan ngara na kun rungan marangal yung picture na ngal. Muni di yung direct instruction yako. Laturan na malika natam. Kamanika yun ka. Ngakulin na makandal ka tao show yung radio ngara.

0: na amir bukmak. Duali nyukan ni nanga rapul kana oi. Kawa merchant bridge la oi. Yung radio ang ro. Ka dauli nyukala kara na mir ka gorupan magi kum yung ngunyalain. Nguni dao muka led pui. Lacung pui muka. Ka pulo limurong mi alkurong ko dao. Nguni nalcar ngalimurkan bookmark manigitin yung ngawal ngala palmiriwal. Kadao yung muka duwali di limurong warang ulian. Yakang ulan na yung warang ulian ngapang ulimurong tao limurong yung mial kurong kong kabala niya. Why, wamutyan? Ngatil ngalan na yung dudawir kayun nawi tuwal ngunia ngulilimulika nina mial kurong manigitir. Nyalka bunaraw pati umuka. Nito nga rakalakalam nakyan nga lalika nguni marigitir. Bingur bilin nguni nga liyutu wala. O marigikom lichala nguli marigbiri nguli wala lichala ngala. O ngadip biri nguli wala. O wakup biri nguli wala. Kumak lakarang dako.
1: Yo. Marigitin muka namurukan nguni miyal kuror ya bukmak. Nina namurukan ah. Kana ngan walanya jamalila uro uro ngonya uro uro kemana walakan malbati nyar ka warga na bunna na ngan lemurkan ka mereka tilemurkan ka kung berkain melemurkan ka kung merdal tilemurung kerkan ka wangan lemurkan kung ka urung ngan nyar cantu tuan jatuh diri yun ngan cantu tuan jajama parkuai biakin bala nirin bala jama ngai piring ala tuan nungun abuye. Turir euro, kacungu pula bi palanya perlu merkan ngaku lo, walanya. Kali merkan guni jahat ter, mungkin tiada nak kon, mungkin tiada.
0: Doal iyo wal korong, ngara doal dia lah bil ka ilmu ko dah wina doa na bili korongon, ka ti mengara kumi al koror kan ni nanti al, mana kau dapat pimala, euro pimala. Kaya aku nak perukan nak kerana min doal, anak melan kun kau ibes nak pria aku yang be.
1: Ya ka, yuwalt na.
0: Bilin, ka ngarakan muni maringitin, tu ada ngaran dia ngili ya mari kinya merangal dawoi. Ngarakan muni maringitin, walalanggal. Mar ma uluguman mial, mana udah punya manda. Ka mar ma yuripi manda mial. Kamar mak kaliwin kupi madam milk, kawangan irkala pun milk, main mak, kanguri unangaranguli, kapaingo ngayangan ngunyi kumur daltin ngarakal, biling ngarangunyi tiangun bili uru ngunyi ngayat tangal nyalka,
1: yuwalak,
0: yuk, kadualin ngayangunyi yinde jama,
1: yinde ngayangunyi jama, karena banyak tu kawicar ngam, nadal nyumukunin jama. Turun ura macam gajerang ayak kuluk tunja, kabel kain jenis tu jaman gengnya, kain dengun dia jaman. Walpan itu dikandungnya energy, strength, effort kerakan.
0: Beli.
1: Yang beli, aku muruk ada mandir itu, karena terlalu nggak berak.
0: Wah, korong.
1: Kabel kain kerakan gengnya, kandakan jendakung jaman punya.
0: Korong, mereka milih dua ini kayu al kelak ram. Ngaran mo kalingat tawri pun brak pa ito al chikya klukur yun ang uli. Bat nyal ka. Kaya nan balit yun na kadir yun ang atin maragi kung aray natin tutuhan diyang. Pichan na naukong uli ya. Tama na panaraw buyo.
1: Yurtaw. Yo, yo.
0: Pala niya mala kachama marchi niya. Pingri nga ramachin uli. Yaka karaman din na. Anya. Mayalin ngarakan na ngal, narcan ngaratu buyo yurtakal kandangangkum. Ka narcan ngaratu durpu, durir yun nguluki ngaramacin maringgitinan. Ka wangkaj mirjawal loy. Ngarajama offering basket nyumukurnin.
1: Way.
0: Pala ngarabicara, way, na ngaradika maricin maringgitira. Picara ngara. Ka nguni ngara first basket jama, white jan. Kangurungi wat

0: Yo le murkanga ma. Yo ngurai out the arbal ma. Yo men mak.
1: Dual le murkanga la kaya dawar ira because kundi ngaran na ngalangon ni di nalchan ngale murtugul maram ngurongo. Dual le di room mangutilang lang dunamir. Ngarako yun ngalito. Nama mangutilang lang dun. Maram ngundi ngalito na kujaltir. Yai koro para rin maram. Bibigyan. Muruki nga lika dukal ang buma. Kamalak maram. Na ngay manmak.
2: Ngay di tao, urungon yurup tol nga tira.
1: Yo.
2: Tao, tuwanta yurup tol nga tira.
1: Urungon.
2: Urungon.
1: Yo.
2: Yurda ngay tukong galakali.
3: That one your time, 6 o'clock, the Milmit Pan.
4: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.
5: Yo, ka welcome. Tango yolo manikayo awa.

0: Yo, na mere. Ngaraya ko ka ora, onambe. Ka marango ngaraya olmo, rai mangeroi. Ka dia ngun balangala na kon Lurta Chairperson, Arts Co, Aboriginal Resource Development Services Co. Yan mlenga mai ro panna kon. Yolong radio frequency number 88.9. Kapuyak ka Dwali region bookmark. Yo, jojo.
1: Bulare tanu be, bulare tanu be. Taru gana bina lalimbo, taru lol gola uwa. Ne angana madandara te yaru tambe ne gamba ningu salema vindoro tangina ngaleliwa. Kosolo lo salabu lo isana wari ngalangelo rawezi yaru ware arewe. Buru tembi ya manu sinara koi bondo lua ilo tage yangang lolo ure ure. Dare tan.

0: My name is Shiru Nauramara, and you're listening to Yolngu Radio.
1: The time is 11 o'clock.
2: Paru minya le kapur next day ka school ngora na na minya le. Ngara ko bian le pokko mar te te ka ngai. Pamal. Ngara ni bin chulo ra dalpa ma.
3: Mura tari ngora ko jo tarai.
2: Biwa le ko ira ko na ngai wanga jo miak tonga nya ngoni miak ko ipuna. No no tuya pokko mar te bin ka na bala pokko mar te. Ngai ni wa ka mar te bro wuttu na benara na. Ngara nya ngaya wa ko mo dalpa ma nya bin chulo. Bet, mamla. Tar pun bent itu kena ya kakaknya nak. Bangai itu orang kaya ngai ngai. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kunya. Mari orang. Ngai mati ngapa kau ngai jabra dan dicek. Okay, who won? Begin. Kebaya mamla. Api jangan kata aku ya, kata orang bujur pun ya. Ni okay. Ni, anak apa ya? Anak betul.
3: Anak betul.
2: Anak betul.
4: Piangun balak, darawa macirik dun. Riri ya koi diphtheria dual community ngulam rongal. Dual diphtheria riri, piangun jo kamrit ririk mram warpam na yolongun. Unitunni maram dual diphtheria riri, aito jichi malamache dara warna koro yangara koro warpam rumbalongur. Karipun, mayang nitu macirik dun. Kangurungi din nitu bayangun ngamatam gangriyun. Cakjen nito maram, markan ni ka family nungo, pichan beli to ka saip nin nabangon numa tumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja cakjen nito maram, ka free daily di community ngur local clinic ngur.
3: Yo, walala, ngara yaku, Georgia, ga you're listening to 88.9 FM, Yungu Radio.
5: Always ewan makadwan dya nga ma, Yungu Radio ngur.

Yo, maka ngamayul ng radio ramen gening katiul kurka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murukat tirkun kalengor. Thank you.

0: Yo, ngara nyako, hango, ayong ako dangara, era ringo, ora ora ora, papurun, may mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no makad, yung ngawere yo, tiyara, irkala, kayo, lingon.
1: After.

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, na mire book mak ngarin yun no. Kung yung rakawang ngayon kagalawin ko mo si Ripping or kung ano may numakadwal gayon radio kura.

0: Hi, my name is Alberto Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Nah, lo do mingo bire doala, lo do mingo dali mayali. Tell what me tir ngai.
2: Yo, dango kam. Lo do mingo nungo. Panano mabayang yakani na rambangi ngarong arambangi nguya rambangi. Manapa? Mabega ngarunga.
1: Paingo. Paingo la kuki pala nya ino do bringo nini.
2: You walk lingo.
1: You walk na yan.
2: Ya kamari mi era birka yuwa.
1: Wanga yara kolondo miringo. Ka main makta ngay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bili malto na kadaray na ngarako. Kawangan na mirali nyo lika. Wangan niya. Yuri ka nga lang ulit na ang ulit ngayon girumbal niya. Pat ka rali ka dakay nga mga niyan. Muni ingay rako lundot miringon. Every day niya. Kawripo nga raki bahay nga nakon guyangi. Ngula lundot miringon rako. Ngura nga rato ka, o nga rato ka marichi, o nga rato ka buluyon. Pahay nga rang ulit malang marang. Wanga angay maram ngaram ngulik kalun dut miring urako yung ngaram maraman in many ways. But a special rako lun dut miring uang ganja, ngundi ngay libay ngun ngaram ganar tul. Ngundi ngay likabitya na bilira kal nina gamal tundako. Ani maringi yun na ngara kadwala karam.
2: Iyo, dan may darangan. Iyo, nandun yung adan rakaram. Ngaruti kaya uang ganyara nunu mirin guanam. Ngunung baya nunung aro biya pulung ngupan ka malang duman yun lang ay agarakaram
1: wanga ya nga ito ali hinin nga mani ka tarwa nga ito ali mitir dao nga ego mo tarwatin nga lakal dao wanga ya nga everyday nga lalika lunot mirin nga walang dakuran na majamang or nakon for short time jamang riyan main mak wanga yara kolondo miringo mala muni nga lang uli kolol yun wanga lil ngalin yuli nina ka kunga yun mir ka daula krana mir ka marichi hunting or only certain times muni nga lali flying back to community. Angay ra kulundo men makmiter.
2: Bana ya.
1: Yo, muni yolmo.
2: Yo.
1: Men mak. Awanga jara kulundo ngoni din londo. Muni ngay ngara yuwanga nam wanga nam marangala. Kangri una ngay karakal. Muni ngay liga bicana bili. Ninan limurungal bukmakal.
2: Ka ngunung nuno ya gabir ka yun. Yul na mabay ka nguya rambangi ka ngarong nga ka nga lambal nun ngarong ngarong nga na mabay nung kuban na malton
1: muni nga ako ka ngarapin ungalin nga lang uli ka na namir
2: ungalin
1: mura nga rali ka karun nga lang uli kamarikilin uli rambangi warpam muni bili ungalin dako
2: harun nun ba ungalin na ba na nama nama. Ano nun ba yung ngarong am? Nguyang bituwaying naman nun ba yun na yung ngalinam?
1: Naman yung ngarato nga nyan. Yun ngarato. Marichi ngarato. Ngarato naman nga nyan. Nga ito ka maltunda ko. Angun ito ngarangoran. Ngunin ngarato bayan ngun nga nyan naman. Ningulik ka naman nga nyan.
2: Ngulok ko, me.
1: Yakaginyali yoro.
2: Ngayon ba ka kulukot mo na nama na ba na? Nama nunung arayangan. Nama nunung na nangyay ba yung na bili ba na yan am? Lundot mo na nung ko.
1: Uy!
2: Jero, nunung ba yung nama na nangyay? Riti nunung aro yakur ko. Kaya ngili nunung aro nga ro nga. Nunung aro bichan kam. Uy! Ngacil nga ya. Jinak ko. Napa ngacil. Jama. Ngarun. Ngayon, nanapin niya naman ngayon na pa, birka yun me. Wai, wai, nguna nga na pamrin guan nguna nya ko ngaya rumayam kalkulang nanen. Kalkulang nanen. Pili ba na yan ngu lundo mingo bayang nuno nga rin nanen min ngum.
1: Kaga na ni kado alakaraman. Yaka nga raman ngi doal na ni kalakaram.
2: Tare na nuno bega bay ko min makuman mari min nan ngum bina ko lundo mingo dangal maka dar ka mi. Bana bena bay ko nuno bega mari min darai.
1: Wei. Na kumuka.
2: Bayang nuno ara nanen min ngum. Nam nyal kam nan gon ngai
1: wai na ni ka dal thinking ya turi ka ya kur thinking e
2: yili pim ngaro ka ngana nai kuch parun ka bir ka memorun
1: pane ngai ba ing ka kuch parun man na yili pim ka ngan ga nan ban nya kur ngai ang ngam
2: ako ra karang na ngalau jan nunum don garuan
1: tango mo na pa no choro
2: tuan maya ka ngaling guranan tuan mangaling aro birka yun kayal ngwanan ngaro ngaling gulu wiri yun nan mambay ka bayi ngwe nan mambay ka bayi ngwe mrali mingana no choro nan bayi ngwe lundok mingwe ngal maling guro
1: wah ay lakra ngoniko bayi ngwe kadal guyangan na ni kadal thinking ya daun bulon
2: no curu nyan ngaro bayi ngurali mingkan. Koro to minyan ngaro yul ngun ngaling ko bayi ngalundo mingo ngaling ngurali mingkan. Ngunan nyan ngaro ngaling lundo mingo yun rally workly.
1: Ngan ngaro na ngayaya ka ng birka yun mabayi ni nuno to rakraman niya kulo.
2: Ngunan nyan ngaro ngal mali na pa. Connecting na ngaro nun na ka koro to minyo ngu bayi ngunan bayi ngalundo mingo ngal mali nguro. Darang kan?
1: Ngan gaul min bay?
2: New work na.
1: Pa, ingun da kaguya nga duwal.
2: Ya, kaya
1: na.
2: Ngal maling kun na naman na bukmak ko. Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kun na naman na lundo mingom.
1: Muka londo miringon.
2: Bukmak ko.
1: Ini lakangon mabun eh.
2: Bukmak ko na nabanal malang ko londo mingom. Na umera yul nuno.
1: Well, na ni kado lakalaman yung
2: ay. Mutan nuno arong jinang linggo yung chula yuto jinang linggo yung bayi ko yung nuno arong maringi yan londo mingom. Panda maringal maling ko na di ka ngayangungan.
1: Ngagawa di kajil baya ang ay mag-thinking ngayon. Pilingan lang isalbay ng kuyangin na.
2: Muna na lang yun ang walay ka na hilipingan nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mong nung ko?
1: Ngayon na, bilingan rato jalkil to na nyalakan. Na mukha ko yung nyalakan nyalali kang unang kama. Rako yung ara. Ano churo? Yung mukha ninyo. Manymak. Ga milikin aku yang ada. Mungkin singgung ni ada luka. Yo. Ga wang apa yang aku ki. Ga obor kau aku ngori cuci jalan tu nalo. Kiri angin cuba lanya. Ga nari punyi. Notebook aku. Nari punyi. Pen ngarali kagama. Kau muka lalu pinggah, maya langgar tu malu takkan di dalam map mir. Karena ripunya bola-bola. Nan ripunya.
2: Kau enggak nanti nuzul naik mir nunggu anam.
1: Bola-bola nan ripunya.
2: Muna nunggu lundu mengom nam nan kau naik lipim. That a friend calls her back home.
1: Karena ripunya.
2: Kamu baldau.
1: Purse ngoni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngali ka kama
2: ngulo ni to kanya kalkan nguni wala nyal kali ka nguna nuno ngaro na nyal ka ngun tawat to man yal ngwa ka ngaro aro ngano maro nguna chan ni
1: ngaro mo ngun budi
2: Rambang ingat tadi kanuka ada lebih jenama nama
1: di kanan pian. Yol na jalan hati luka kurukam yol na.
2: Ritin nuna baying bantu nara bijana kam. Wai ngara kamar ikin jama lila. Ti kawan angunin na we ako ka. Kulungi man nuna baying bende bende bal nyal kat nunggu uli.
1: Yo wako telephone ripping ngara lika kama. Nako doan galay kurukana wen muka. Nada, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire,
2: mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire,
1: mire, mire, mire, mire, mire, mire, dua leding, ya ungun tunggarai, baik ngai dua malang dua dalipun, balam ngai mamp dua rakal.
2: Piwari nana dua nana ngal maling gua, baik awun ngaling haru dana min gom. Ngarai tuh. Nyalak ngaling aku lama nana run kam ngaling haru ya ka. Pilih nana nuno ramen, wajib kara kuan nana dalipun jadi yup turu. Wah phone jara kuan, wah ngun apa jara ku phone, ngatil ngali pala rungir. Ngun ini toga, mari minun haru kabir kai ngun am dalipun manau. Pena yang benar, pena yang ada lepas itu mengambil juga saya mendapat uang anda rau. Yo, kabelanya amala.
1: Yo, yo, kabelanya. Tada, pulang kau mengambil.

0: Dat er in tv bijna en groeien.
1: Ka, denk eens aan je. Ja. Aro, ik heb nu nog gedaan. Waarom ben ik nog gedaan? Bere. Uru dawa lang om erin. Waarom ben ik nog? Bere, aro gaan dubbel gaan. Kan dan wang gaan jongen, dan na hangen. Pool, dan na je walk. Kan dan wang gaan jongen, dan bitter dan na hangen. Hij naar de kolong. Pala dan na wang gaan mawang aan rangan. Nang ang donan bolan. Po, po, dan na wang gaan jongen, dan na hangen. Mil dort ton. Po, dan na hangen. Leven. Ding ing dan na hangen. Nalpen ya katang om bitter. Hanang ton ba nawang kanyma yaw iwanan nga naramunatan bla burpur iwanan jinyal matyan wanang kwan hee pala nawang kanyom talakkan anna uwa wala nga nyan talakkan lingon ru anna nabitya naman nawang kanyma wangan why kuta markam eh tam ngayro nuna talakkan bait na pala ngayro kanan na nunin dambalan lingko angayam nga ro kawide inanungkulir nang tuna ngayam nga ro balan ka ngayim nan ko na ngalam na ngayim nan ko kana ayan bilay niya ambulo yan are brick house lingon ru ha nanam na bol omarunganan ran ganan kan banya yo yo nan munatan nan gun banakan banana dalkan nanan lengon nanam banem banem yo lengon nguru da wala nguru nan ko dami nan ko dalkan banana nan kangula nan ngai tambol ko lengon nanam nan ran ganan nan ko kan yo yo nan munatan gundan mala duruk manan nan ko durba durpan nan ko robrong gunda yo lengon nan banana rong nan wa mi ngai dalkan ko robrong nanala he bilanya jay kulong meo wallo yo eh kada namna jay kulong mayako ay jay kulong Tracy eh ka bengrom truk tan na namna lamu ha mingo mil ran kanan nan go oi alan nya ko jiga ko ta mingo munya yoan ran kanan na namna na ngala wartan be jana ngala bandan dere muk na ha ding ing nan tikan danya ko ta mingo jamung do nan bandan ngoy ngan be yanan ayo alak tanga ro ngana na law law manan bana bandan malanya law law manan be jana na ngala flat wan na drungo yan kan momong do ana ko ro prongo na tanga lengo an chodo na kon mai mingo nya ko nyoka lengon nyai anan nyai anan na nam ya pa mingo nyai anan bolo ma chen chen na wain jinan jinim na ma chen bolo ma ko lan kururuk kururuk bele nyalen palam na chen chen nan na ko ro ko enan ko ro prongo ya pa mingo nan wa eh do eh abe ngom nan nanam o mengom o mengom be nen benan tatam eh ai ni nanan eh taran nan akan banya rekton menam ya ba mengom o mengon nan waro yon eh be matton men eh wa wa markap men na nun rak konjen bechan nan gan ko prongo socks on gan ngole jama we bilenya socks bilenya menan eh bengom malan ran gan ngande papan ngarongan ran ganan to palengo kangan de bana ba paula ya ko tamala kangere do bale mana ya ko ngan de bapam ado bale mana yo tum ula ya ko odor ko kajin jalma lengon ya ko do bale na yo tum ula yo na na wa mengo jin jalma ba yango enam nanan ko dor ko ya ba mengom nya e wanan ya ko ro pro ngola marka me ula ya edor abeng rom na ngal ngan de bapanyan bananyan ula nya damalan kangere na tangon ale ga ka narong wah, kalanya aku yutuk lah. Wah, bicara kan dalam dalam langgar dek mereka. Wah, wanda dek aku yutuk merkin wah. Bicara kan dalam ini bapak yang banyak nyai anak anak kan. Wah, katur aku merda mereka mirip merdan. Nah, aku rasa mau tin doa lah. Atel rongi merda aku bicara macam nanam bapak mengom. Dalam macam langgar dek mengom macam boyan menan gundayon. Ya bapak mengom macam yang ngan boyan men koroprongo. Ya nalingo engkul ngarong pulungoin. Ah, Andrew. Kurang perong, mana bayang orang ngarung ngarung, mana orang kali yuanan, lengkon. Abile ya tahu, alas pun melengko tahu, paman, nabah paman, nabah paman, nabah paman, nama Raymond, Raymond paman. Nata, 90s boy. Nah, ungkan nang, ungkan jangan nama. Nana, nukutri nana. Eh, arungan nana mana ungkan mah nukutri, yulung yuaran dengan bayang orang tak ungkan. Nana macin belum banyak ungkan mah macin, belum macin daruk minan macin, belum wanganan kan, duh. Yol ngoyo kan ngata shopping dot tan na kan na kan bawangan wo ngare ngata korop pul ben kan ya ka gene pe ne man yo korop pan me ni bayo ratu dark tun na bijan na kan lengon ni mu kan na bile ya short tempo wattom dango lengon na kon ngaya ngoyo lungo lengon dur ni na na bile en man na men gen na wattom dark tun o wanga na raw na do lengon na ma ngaya pan wattu nya me na la me je ngata me je dar ka yo dar ka dar kan me ngata be ngo bulum na ngapa gen na ma aronga nga pake yap namuti kangro aronga nama na bena nana wattu nana wattu nama wala hai nang tuna balen gumuri nana ko la hai excuse me appa bichan nana mena bichan ade nga pake menare onga ngo yolungo hai excuse me appa ben nana wattu nama wala bena ya who am I talking to bichan nana nga pake Nana wartum la bana to me dog. Nya kule no wartu le wang am dango. Hangal ngarong larion ko prongo. Heran nara. Eh dro. Eh wangan nana wangan. Nana wartu la nga pagin wartu na man bana we. Tam ga ungan nanya kule wang abai. Ngala yulungom. Yulung ungan jin. Lengon. Kan nana ga ungan nanya kule wang ya kan yulungom. Yo. Wangan wangan wangan wangan wangan. Nana na we nana ko ngapagim. Ngaro ngatan nan ko shopping. Ya kan mala bila ni ungan ko mala ka ngatan na peleng ko yulungom ngata shopping. Boleh ke na nganya din stop malanya. Lengon. Den bibs bekere badam na bolon do bulu kabro le man. Badam ga bila ya no urun ban boro men. Pieno me. Lengon. Eh lengon yo lengon borol en meka nungan ma. Marat na borol en ah tang lengon chutna ko na ilian. Lengon. Pieno men. Ile pukko bulu nda. Eh dro anang dona na bana watto. Trop ngai len. Pe ba family nara. Koro prongo. Wakin ngun bilen watto. Ngai nan go bana family em koro prongo. Ala ngan ngan kalam undala ni nga raman gining. Eh go pa dumbul kem ya go. Mulo go kem. Mulo go kem. Ngam ngan mulo go. Mulo go kem ngam ngan tuman watto yoro nun no ya go mulo go kem. Ayo. Ayo go pa dumbul na ya go mulo go kem na watto. Ayo. Ya. Yo, bilang ya. Anyway, patang utau. Eh, kata mau kawakam. Eh, benar. Paman, oi beri tau. Yo, eh, dur. Eh, kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Yo, bilang ya. Kata mau kawakam. Kata mau
2: kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau kawakam. Kata mau

0: Yo, nami ribok magiolngo. Numagangama yolngo radio news.
1: Yo, dua la dao ngarai lakama being on National Security College. Nguna Australian National University, Canberra ngra. Dua la National Security College. Wala jal, wala yukura ngangtun yolngo na wala na. Nalkan wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na wala national security nya kapman do wala ngole mara ma do inde mar wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gura ninna dia la mi wanga ngora ngora ka ngora Australia na ngoro malay ngoro yaj markilile kalma ma bijan ya dua la wa ngaraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai nu ripukuma bye pala wala ngole mara ngay ngom mirikiri kabara rere tia ku wanga ong ngaraka Australia ma kuripukul ku inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nyalchen yugura ripungura wanga ngaraka ngura nama lain happenings una bala kapura mari battala egura happening una lei awe binyo la yol ngo la egura waru yuna bala koro chan ngara kawa ngang lembrungo environment o repunya berkai nu egura duala ngoni yako climate change repunya yol ngo la makwala ngo le egura waru yuna na egura happening duala communities koro ka bala koro bichan wanga koro onal ken wala ro jaka walangai guru tumiri walango ka romgo tola culture yako ka wirpinyo wala gura birka enula yulngo wala ga warwen mere dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menma muni important walango kapman go nal ken wala gura birka en yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Ka dao marchi wala iru marama. Uribinye yulungu wala ngayango manjimaki gura nina jela mi. Ka lechi iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala gura warwin. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college ngura. Wala jal wala iru wanga. Yul ngola wala ngala yaka yana duala una bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala ro mangitri nal chan nume ura birka yun pala kuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala ro dao marama nal chan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngora wanga Australia ka na wala jal dia ki tola nguni yako national security o yaka nalchen wala yagura birka inja dia nguja kapmandong ka jaka wala yuri nalchen yul ngu wala ngu onye dia la mi gura nina ngaraka ngora Australia ka manjmakuma wala yuri jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma Nalchan numa yagura waru yun mire. Wo numa manjma kumawura nina kabirka yun. Nalchuru wala waru diango kapando walay waktur. Wo numa yagura birka yun wripu kumaka nalchan wala yuri jama manjma kuma. Mak numa yuri ngula lakana mire. Nalchan ngule yul ngu wala jaka diya kuwanga ngulaka o Australia o. Pilinya bichan jama wala ngule. Tuwala ngune wala set up no force nalken wala ngule work to no force to tuwala mitche researches yako being our national security college ngro pwal iru marchi liu marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala pwal iru birka mire wala ngala yol ngola langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngay ugura jal tere ngay bar ro wangi ka ngang turu dao o yul ngola Tuala dai kayako Pascal, kawri puala researches, wala jal, wala barobuturu ituro, dao o, yul ngay jal ngay bala dao lakang, ka, wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang tinyarabian, ka ngangturo wala barobuturu na questions, ka, ukri barobala igur jura le nani bala dao igur lakang, palabingo nyo wala barobuturu. Marango dao nya malanya lumang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na lang gala bala kenbral na ka wala nya bar erdo lang ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yu kura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melenyungor yaikor wanga dia kala miel kala yakola Pascal wala anga injeru marki bunanung o pala ring map marwala marki no kala community le mar num mairo laka manang dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala te kala ya kola mial kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulonga rela kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Jujur jura, email li. Tulakam at Pascal, PASCALE. Belum ada tulakam, PASCALE. Dot Taplin, TAPLIN, Taplin, at ANU. Dot EDU. Dot AU. Ngunin ni Jal, ni ring map, nan ko di ako miyak ko Pascal o, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nan ngon namba niya, ngunin bilagam, 0492-479-220, mobile number, bulong arayro lakama, 0492-479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter you now. Tambal yo long radio.
2: Yo, Randa Khan. Tunji. Yo long radio.

0: Tengine gurung ngambur ngambur.
1: Ya murah-murah. Jangan bawa cuci lipu. Jangan bawa cuci lipu.

0: mangara na jo damage wangara ko melengin be be an ko dal program ni ko ru ko ral ko mala balanya mala to na na rangers na wagaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

0: doon yang ay walo na in a clock na AM. Unito walo yun na karlay bumayan. Pero do ka nga izawar turo walo.
1: Miangun bala ka darawa makiririk doon. Riri yakoy diphtheria dual community ng lumrungal. Tual diphtheria riri tengun yo ka mriti ririk mram warapam na yolungun. Unito ni maram dual diphtheria riri kaito jichi malamache dara warna koro yang ala koro warapam rumbalungur. Karipun mayang nito makiririk doon. Ka ngurungi din nito bayangun ngamatam gangriyun. Chakchen nito maram. Marka ni ka family nungo pichan balito ka saip ni nabayangun numatumaram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakin nito maram ka free daily the community ngur local clinic ngur.
2: Hi, I'm Erica.
3: And I'm Pam.
2: And we're from Alice Springs Karma Radio.
3: And you're listening.